ya perero igomba kuduha abakinyi ibagera kuri bane bikabaduha bitarenze ku munsi wo kwa mbere. No amakuru rero aravuga ko rero uyu munsi aza kuba baduterekamo ikindi kintu bita ngo ni umurokotera kure. Nove munzira, nove munzira, nove munzira, nove munzira, nove munzira, imodoka zitakugonga.

0: Sultan Sabit'in bireyi yeme eri.
1: Hey, yatıda kura kaç.
0: Hey.
1: Yatıda verir onu.
0: Ewan, ubwo ewan. Suza batara mu rwose bakomeza kudutereka mu WhatsApp group y'ubukwe.
1: Eh.
0: Muri abantu bingenze mu buzima mukomeza kutubwira ngo weka muziki.
1: Weka weka.
0: Tuweka mwebwe. Hari ukuntu mba ni gira inama mvuga ni
1: eh
0: nsigaje undi mwaka umwe cyangwa ibiri kuyo nihaye itatu.
1: Eh.
0: Ariko nkahita mu mutara manetse muri WhatsApp group.
1: Ukubitiza bitasandane se?
0: Kandi yaguteretsemo.
1: Kubitiza bitasandane?
0: Eh.
1: Are gore gore.
0: Namus. Ako se?
1: Za bitasandane?
0: Eh.
1: Hai.
0: Waneretse.
1: Ni banga ariko.
0: Eh ni banga.
1: Eh.
0: Nereka musa. Ninge da. Tuma nungurwa kakanya nje ndi mu match.
1: Mbese utunguwe.
0: Eh.
1: Icyo bitasandane?
0: Bizi zandane zandane.
1: Irembo kwisha. Rime yoyoma. Yesterday ah icyo bita za siri ndagwa makuru y'indani eh
0: ejo
1: hashize
0: ariko kutareba stati yanjye nabivuze
1: heka eh murokota nakura tano turaria vosinyaye we mpira muzama rufatanga ha myaka 40 myinshi eh limeenda cera
0: jawuriranye n'umunsi se
1: Hey.
0: Ese kumi niyo mpamvu. Na. Ariko buri.
1: Hey.
0: Umuntu mukuru aba ari umuntu mukuru.
1: Ikintu bita za siri.
0: Eh.
1: Amakuru manikura mu butasi.
0: Oya. Ah nawe ura. Nawe na uru mubaya.
1: Eh. Mu ibanga rikomeye cyane.
0: Amashi.
1: Mba ni mucyo bita ngo ni kamera za Red and TV 10. Ziba ziryamye ahantu mu byatsi.
0: Ubwo twahageraga.
1: Eh, twa kwa hasanze bazisoje ya la la la la la la la la kabisa
0: ako umuntu ni oje ndemeye
1: eh buceke no mwibanga rikomeye
0: aho hantu mwemisoma
1: mukunyanyomba kwinshi cyane
0: naho ndebera uburyo yari active noneho
1: eh
0: sei
1: nesho bitazandani
0: eh
1: zirambira ko aha mani mama kungu ya za siri Zandani zirambwira ko dore ni iminsi mbarwa
0: ariko namwe mwamumumuki agakanya mwamumfatiranye
1: yararaga turatanze Pascal Farera funga Farera na gatoza ariko umupira funza Farera birangare umupira murengana tuntu tureke meza mu busa mu vuzinya
0: atari kabisa ewana batari mugomba bwire Iyo bita Plan International. Barakubwira bati rwose abo bana bato rwose mu basigasire nazaza y'igihugu. Twese amwe rero dufatanye gukumira icyacyo gusambanya abana kandi dutanga amakuru vuba yige tubonye uwari korewe. Nimero zitishyurwa ni uguhamagara kuri 35 12 11 6 nimero ya Liba. 33 29 isange One Stop Center. 95 9 Mije Prof. Ari nako karindwi rimwe ni NCDA igihe rero ubonye wahohote webungabunga ibimenyetso kandi wihutire kumujyana kuri Isange One Stop Center ikwegere ku bitaro rwose bamuhereze serivisi z'ubuntu kandi zihuse dukumire rero amakimbirane mu miryango kuko niyo ntandaro yo gutuma abana rwose bisanga mu maboko atari meza yaba batesha gahunda rwose imiryango yacu rwose dusigasire ubwo bumwe Ari nako twigisha abana bacu ibijyanye n'ubuzima bw'imyororokere Ewan.
1: Ewan.
0: Guhera bakiri batari kukamugenera makuru akwiye. Yapana gufata umwana wa Kenze ukamereza makuru y'uwa Venesenye.
1: Uyu mubwira ngo terekamo. Ngo ukoresha gakingezo afite 12.
0: Ibaze nawe. Mbone bikunanira ngo kwifata. None se umwana arifata kandi atarabasha no kugenda. Ibyo ni ibiki? Urumva?
1: Babyeyi bacanga muko.
0: Mwebwe babihemu. Mamushaka gufatirana utwana duto. Imyaka veni na burundu. Uramira. Nitonde bataramo.
1: Eh, uragenda
0: gakaza. Hazaza kora ubukwe nimba ushaka kubukora, ubukorana n'uwabugenewe n'uwajuje imyaka.
1: Cyane.
0: Eh, wifatirana umwana rwose.
1: Ubita nzova. Mutaramanye yavuga ati ngewe. Ngewe ati nge sinshora guha ntaho nahura n'abana. Ati nge nifatira ibikeshu. Nyabona wikwishezo azaza ho umwana ukiri muto.
0: Nzova zatumara ngo.
1: Wikwicheje azaza ho umwana.
0: Uwo mwana mureke kareke kige.
1: Ni muto. Nejo azaza igihugu.
0: Ahubwo ubyara umuhungu mwiza abari we bazakunda.
1: Eh.
0: Eh. ibintu byo gushaka guprofita ibyagenewe abana banyu wapi rero icyo bakubwira nuko mu gihe umwana yageze gutya gatwita akibaruka umwana mamugomba kumwitaho mukamuhumuriza kandi mukaba mumubwira ko ahazaza rwose hacyagutse ashobora kuzagera kuri byinshi ndetse n'inzozi ze mu gihe icyo kibondo cyavutse ngomba kukijyana rwose mu ngomboneza mikurire y'abana bato akandikwa no mu bitabo kugira ngo akurikiranwe kugira ngo bibe bimeze neza cyane
1: ikarita munane hawe wita Rodrigo Bentacool ije sangi yo hawe Manu Garte ndetse niyo bahaye yo bita Sidney Lopez Cabrala
0: iminota ve n'abangaba rwose batangiye kwandikwa mu gitabo cy'abasakuje
1: taro musana Memphis Depay
0: ya kubera akantu kuri tutari ateretseho
1: lala katurebe umutaro bita irankundura umuzo muri Australia umunya Australia
0: Nestroy
1: asa no bita ntambaragarire ku copy paste
0: ntambaragarira ya barasa sabiye
1: copy paste
0: oya
1: reka tembe ndamuta tsari ya barakora makoso Yasatse! Yasatse! Go!